0: Enteza murcha kabunga ni nyakashiti kajiteza mevega saga wani furkar wempogo chitonka ituiko njeza jia zare nga chiso la cha muhembeo.
1: Katumuje ente jose.
0: Zachi ni mtindo ya zoya kwa tomu mpanga kama kanda gensu la kaba jenda nuna kanyi ni karurumanke chiguri ya zara kantara tambi karibi ingu.
1: Kagumumu ya agari ya.
0: Zampi ingu sama koroba nkani nkunda kwe gombu kwe buwan kwanzu nunjika suka maraka gazo gaturu mpanga zaru wanyo chisuna hati gatura nga chandara mhingo na kabamu.
1: Katumuje ente chisho.
0: Zana nika saga buitaji zensara mpitanshunje na mgunga rebe ente ni mga ni tubara nemboku kureba kuzarazenga ni sobu ambar wengu na ruo mchenji.
1: Egon kafanya.
0: Zaya hangana zate gani ampara za ichizebu gazo zi kaito mtori gumuchiru wazobu zoba wankongo.
1: Katunje ente nikafanya.
0: Zafurka za hemba ichiko mchumu katoma na wankongo haza kondogo za zatana masio gabari sabi enjere rabia kamtozo zana nikaza garkana gukaringo kanya nkumba.
1: Egon kafanya.
0: Manya habu kusheme ruo kugarkana na zama jugo gaka kagarkika gihinduru mziche zarara ni ichezo.
1: Katunje ente chishu.
0: Ikateru mungaro zata njiru mrebe guaka tueka chitaji chamre manjojo zanya njiri njina zurku jenda na shoboro chero na gambi kujebisi bumerembere bunda na chamkono.
1: Kagumu mihanga ya wanyama.
0: Ikazo sere ni jere jere na kuruana ntuitan satu ili kura tuwa yenda nguika huwe bine.
1: Katunje ente.
0: Ikaruana za jemura ni kabinga na za huwe bine gebele ambo na kagara za yonkwa za buru kusijara ne chikaga na chavaiba.
1: Ego ntikafaja.
0: Za tiga tiga na tuwe mina ntuenda nguika teori itere ni katere mazama asa nartaba za chitiora za baga watachira jiriri chitimba na kanshongo.
1: Ego ntikafaja.
0: Itwa tuana nkahagamba mana machakari umana kabare kachenyen.
1: Katunje
0: ya kororoka nebire mwenji ingo zechize mbarabara zike chizenye niru kuitukuru mwisho mchika na kagonji guitamuro miyaga guwa hutara za tanda charo
1: katunje ente chise
0: waze tunamgur kainaro mshana guwa Rwanda na nsharo guweche ganda zanti mwaba takabayo na bazaru wanumugumanya guweche sasa mpara
1: katunje ente
0: guitera charo mwe karengo kanyankumba katoma na buwanko hazako ndogo za tuihua mazumo wa shoti sanjiru mbia mchibroka chaba nyanko
1: katunje ente chise
0: za furka za hambe chisenje chena huza chitura ruagati chitenje chakama shangishende gume kutiyoro mwinigiro na buwaka sheku.
1: Katunje ente jyo.
0: Ikazira buziku zarebiro muntu za tonzi yangu mrebe guachasha tukuterize ntutumuka kuatele shagamano mtonjezo mrebe hona biya guakanga hiruwe munguru.
1: Katunje ente chishu.
0: Zagoro rukane nshubi ya buzara kashambia karungu mjogo za sisiba nisa za tana nente zari uya za tende Kenya na zazo nte za abanize kushigairi.
1: Kagumo muihangali ya
0: batika. Nkakabara ka buzara kanyamwebe kato muhiru kanaganuwa ngaru ambara katorogo garjuara karanji biya manje karara gaye nesani kadar karizimbwa kasharaba karfuazi kabisa kaka karanga kachenche kakabenji.
1: Katunje ente chishu.
0: Kaseguran kakanyiga na kakumba kakanyiji zirpampar wa mirandor hanjira wa mtara rwela rwa kati azam kambu chachanyar kungu mshamba ndi jenare wa chachar chichika.
1: Kagumu mwihanga ya
0: wajibu. Ejogan kajireta ninjika ya ansasa ninjituara ya skono mkuma ninjikura tartuturu mtuka zamara ganji ingu ninji bingara tabarra nate kumanyangu ni hendika.
1: Egon kafanya.
0: Ekejimu wajibu mgongo zare mwazatunga maniti chachar tazesha anyar kanguru kwa yo mshamba ndi jika gumiti nire charamu.
1: Kagumu mwihanga ya wajibu.
0: Beto wakusa kure mnyankwere kazi kitabu kwa cha karar.
1: Egon kafanya.
0: Chachar nyiru mzarga kwa ugarita shuwa zari ya waskota chachar habri yobudu mzibeshu warwane ndurine nkono vikutunga mire nubagambara zumki wanja kazi mkipasi njire.